Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika. 1161 AM, 87.6 FM.

Eiga ma ko pai tu ba ko ro kia hai ko pa ro sini tene e hoki atu ana ki te kainga ko te tima no ko ia i re re pai i tau pai ngā tino ngā kaupapa ko ro me ngā tini āhuatanga o te hotaka nei ngā waiata kia koutou kato. Enjoy the rest of the week. Wow, ka hoki mai hai a popo hoi ano i mua tonu i tēnā hai te ahi ahi rā ia ka peka mai a manahi te hia kai e ka wai atu ana i ana ko ro me tana hotaka atu mai te wehi wehi. A popo hoki mai rā koutou ki te hotaka o te ata nei. Ka hiki nei kone, kei aku nui, kei aku rahi, e te tī, e te tā. Noho ake rā i roto i ngā mihi. Pai mārere.